0: setengah sedikit di petro,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus soliha. Soliha. Oh, iya.